Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kah kutu suba dikumain wan sita hidup mati wan sigi ngai beguna.

0: nanaw ba telepon, labuh may kerita kita. Tau nganatay keplusah lagay dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.